A ver, imaynallan kaykuna kasankichis kay uraspa ri yapamanta noqaykupas kutiyaramushayku. Isapa unchay hina, anchatan agradisikamuykichis kankunapas wahayamushawankichis. Karu karamantaraj, ari, nishu karukunamantaraj wahayamushawankichis.